NCIFM, the spirit of Manitoba, Jerry Sereda, morning after the night before. Hisinigatin yung gagi sinigamot. Ako sa iminigay ka sa ina niya utipay ka na tiya ispaniw pisimu ka na ako ka itaman niya kinipip panikuma sa titipis ka umina. Kinanas kumit na ako ikipi ako itap miya kikipi nang tuta miya kuma 3 hour minuta ako na niso makuesk. Kita yam yun na uninuwewin ka itsigatik. Tapos ko siya ni kamuan na magayayan. Kaya miya negosisi. Ako Edward Gamblin, aniapan. Katika giwe tay ko no can't keep running away. Snigate ni ugawi at tinigamot tuta 3 hour NCIFM.

In CIFM, the spirit of Manitoba, Carrie Underwood, kagi sinagamot something in the water. Sinigati ni unigamon na kami na Ramsey Ray, kagi beto ano, lost child. Sinigati ni utagot si isa. Pega ikan, tayan siya sa mga neogis.